busa ade na obusa me din a enwanwa na kire se na ye ye urade Yesu Kristo ankasa enena obeshe sa ebono

dibia no onsu wuram na wakohwe se de ne oba betimi akoyi ede ama wo de a na se onsu wa ekra do se sa dibia no nso ebeka wa bobo ana se ebeto wa bobo ano a wa ye yire dia na se wa ekra do se ubetimi etu sa na moro ama bibia etimi akoso eno e na

0: chini chima na winya bibi mu akafo na mu se wahini betu abusia penyini ana nyesa na mukano kasa ni kasa authority mimi be court se mimi de no 40,000 wo muntua mimi de mame se club bia
1: omo mpe omo de na mfa ho
0: me
1: ade odi oje odi na
0: mimi me je mi de
1: okay laji we come and say ze utiga kala court kizi na se odi e pina ko court be se pebe se
0: me bila me ni efe ko ko to bia me di nkunim
1: en se ba ku bia na se na division 1 na se yimo film ni da dia wo ko still aw bae
0: o ti enye enu na e ka pia te se we na wo ka abrofu obvious me mi ni wa de le fere no obvious wo pia mo mi en ka na kura gara football na se wo ko to ko ni has ni o mu suro voting because say wo mu vote wa me mi be kisa se se Obina osi hini a mani simi hini yenim agenda George kaye no yenim referees no susu nim ye yenim wo mu
1: Ghana referees no
0: yes wo mu nim ye
1: mu nim
0: ye susu nim wo mu
1: se mu bro mu bi kakra na mo so ji bi
0: me de enye no na me ka me si wo mu nim ye ye susu nim wo mu
1: mu nim mo sen
0: se me bo match se referee asuma wo se be di team ya I know
1: oh okay
0: referees bi wo ha Womu wa womu nyankopon ebinum hu a womu tutu ombe womu nyenwu ye kura na ombe hu nyankopon
1: sa
0: yes
1: Ghana refis ni bi
0: yes ebinum ye jen se e wi ase ntimi sey sa obi fe onim kura dwa gaje se walaji then then we if you mun settle me nu won settle my make relegation
1: refis ni timi communicate san ko ni na de ba won
0: Let me catch her.
1: Was he a sumano? Then one
0: catch her, me say a sumano. Say, Alaji, I dena. Ntokwantoko bebre mu ya bako. Wobi an ya bako ni sisi. Se se jeno ka obviously.
2: Professor E.K. Wallace.